fu so de mpo mo na we nyina kan kon mo ba bia na ba mo bi to ni ni fu na na san se wa ti ri die won ti di onya ko pon kan o cha ne ni se na ti mo da ni ti fu na ba fu ya so di so fra o na san se ya fu ni na ba cha Jesus Christ of Fremont, you find the fabric.